allá. Anda ignorar, ay, ay solito, ay solito, ay solito. Fumata que chorunga, que si me di lottery, lag ja, vali, o meri lottery.